0: papa yi ade obi akọ wadi obi aba eye na dom se wadi obi akọ na wadi obi aba eye wurade na dom se wehun obi mọbọ a eye na dom se wakai obi a eye na dom wakai obi a eye na dom se wehun obi mọbọ a eye na dom nte duru ba bi na me tina nsina me sho bi meda wurade asia enye biribia o enkwa bi a wodi ama yentia the gift of life because obi was in kank wonya obeto
1: sing the song
0: yeah wonya sika do wan ko beto obi nkwa but when ye ntong what the che and it's what the che ya na ya so de ya da onu wurade asia se wo wono o wono ma bo no wadi chawa na we shira ni di na we peja ni di ni peja ni di ni wate peja ni di ni peja ni di ni sokro ni we ni yeah, we'll be money more, see, man, with a day. We'll be money more, see, and man, with a day. We'll be in Pagani Mu.